Malo grana na insira, hamutok palihohaw na ima, pahaw niya belong drink, iha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jomba bimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Iha di saw ni lorong, ita se kolia konaba, di jomba bimento hatene no matene kenyan. Diak malo grana na insira, molok kita hutin niya programa, tuin mai, ita barona lay, wujika furakida wa titulu hari damen.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualizasaong.